Asante sana. Gumuinira umuthiru shini demuinira higo shio the etago Jeff Munga. Ni gumuinira bora tukinyiria wega thai mwena anuthu. Oji tekiria tu ni gatho shia mwanyaru ni dadho deka maodo. Tobe tuthina yenya mwono thaino wakia beriria. Mirogo iri na idhatha totoigwe uri aiguru liroiga. Good morning to you na karibu sana. Tuthikiririe uri aiguru liroiga rushini rwa umuthi. Kia beriria mirogo iri na idhatha to. Kia beriria mirogo iri na idhatha to. Kamuhari gai kumina inyanya gina kamuhari kamero goere na igiri kia beriria kia beriria mirogo eri na idhadhato kamuhari gai kumina inyanya gina kamuhari kamero goere na igiri hau ni otogo dhoma ni gada toigwe ule iguro liroiga nake Isaac agishoka agithikuria ili maisho shia mai. Oishio shie jetu matuku mwane Ifrahimu oshio ithe ale muoyo. Nego koro Ifrahimu ale kia gukua. Afristi ni mashi dhikete. Na shio ithi ma ishio ageshituwa maritoa. O maria ithe ashituete. Na shio dukata shia Isaac. Ikieja ili magetuwa baine. Igetuwa baine, ije kio nagethi makia mai magitheruka. Nao areithi ako ugerari, makegea garari na areithi a Isaac. Makiugatere, mae maya ni maitu. Na kia getuwa gethi makia ueseku, niodo ni mogita nire nake. Nige makia jagethi makege, kio wana kio magikararania. Nakio agigetua sitina. Agithama kuu agithia kieja githima kigi. Nakeu matiga na kukaraniria. Nake agigetua Rehobothu. Agikiuga atiri. Nitodo leu Jehova. Niatuoneira uikaro mwalie. Na nitoka heberia fururi uyu. Nige akiabata akiumakou agigithie Birishimba. Mwadhani ithe wito arogosho muno makiria. Bwana Yesu asifiwe. Uriakuri ni atiriri rushini rwa omuthi. Ni ati no gukorwo niwejete ithima nyingi. No gukorwo ni ugeretie maundu maingi. No ugakora maundu mau matiri marakinyanira. To mundu gwito Isaac akorirwo akienja githima kia mbere. Agishoka akienja kingi. No ririkanio githoma rugano rugu hau mbere. Nirwaritie uhoro wa Isaac agithikuria ithima iria ithe enjete. Na hau kafere. Nigeza mashoke mashimanie na ndungata ciake. Maji ya kweja githima kingi. Na hindi ya make jagari. Makore githima ile kiu. Nikianjia gutheruka mai. Na rĩrĩa gĩatherũkire mai. Niguo kianjirie kũgĩa na ngarari. Iyo ni kuma rĩu verse 18. Mwata wako aroshi nirwa umuthi na mwerio wa kenda. Tokoretwa tokiaria oro wa ushokeria gai gatho. Ona koro. No koro hareithi maigishie jetone ya fafa wanyu. Hale tenders, hale meguda, hale maudu maigimu na mabetio ni ashiari yaku. Ona legigi nya kumutuwa na shukuru na kweka maudu maigimu no. Nigeza mutolea waku kagashira. Kana maundu mari ungikorwo ugika nigetha ringi ciana ciaku ikagia na thayo ugakorwo maundu mari ureka nigetha muturire waku ikara wega no ukona githima takiu ringi nigithikitwo ni Afilisti tathikiriria rushini rwa umuthi ona kingikorwo nigithikitwo ri enja ringi ungithoma wega rugano rwa mundu ugwitwo Isaac
akeri ya goro wagi dhimage gwito Esek, ashoke ari ya goro wagi dhimage gwito Stina, ashoke ari ya goro wagi dhimage gwito Rehobothu, aro igatiriri, maudu ini maya mothe, ule ya kore neo, niatege dhima inige kitweja gwito Rehobothu, woko gai ni ya goto hewarie, woko nitoka hebelia, woko nitoka agashira, nigo kena muno ni vasho ni yagi kuyo, amini yagi dhogo, ilo igatiriri, and we will flourish, nitoka agashira, tole kodo woko, mwadhani idha vitu akumio. Kogwa newega, kumenyati onakologi dhima kia bere, nikia gire kedu, oejegi ya kere, leo gizi okejegi ya gatato, todugi ya gatato mwadhani ni ya gokule walie, ya gatato gai ni ya gotomato gashire, tole kodo kou. Akumio muna mudha maki, wadha maki, atirele mwadhi kireli ya wako arushi ni wa umothi. Challenge ya kwejegi dhima, ti challenge yodo. Ta imagine Isaac ni anamenya githimagi ikinikie jeto ni fafa no afilisti magishoka magithika kaondoka utikahuthu githimagi iki ni dejete no ana biashara area ni ni dajitie igishoke akigia na ABCD no ana wera area ni ni darutaga gishoka ngithiru ni ratarutaga tenders nao udoshio timuhuthu keiko kerea na wakiona ya dhali rio ni na wangania nuwana moshi wakwa wadho ukirio ni ngania mutumia wakwa wabereli aigatiruwa ni mami mutumia wakwa wakereli aigatiruwa nuwana karugano gako wadhi ugekayana gogo ugekayana ga tikarugano kahudho tikarugano kega ona hanini no ule ya kule ni atiriri ule ya kule ni atiriri na udhikirelie na unyite wega. Isaac datigire kweja githima no ashokire hore ege akieja githima kiu akieja githima kia bere akieja gia kere kia bere gekigia na gushanio gia kere gekigia na gushanio gia gatatu kune kuhige ire na tithero goko mwadha ini ya goto hewa alie nitoku igani na tore goko so no ukuro kigere la chare jezi nyige muno ukigere ya kweja githima geyaku. No kuro ukigana challenges nyingi muno ukigeria kwenja githimage yaku no ukigeria kumekwa kugeria gwetherera ukagashira uriha no kuro ugika maundu mau mothe ukienda kumenya leo niere gagashira hede. First Thessalonians chapter 5 verse 18 maundu ini mothe eri shokageria igai gatho niundu ha uhoro wanyu ri oguwa neguwa gai edaga edhini wa Kristo maudoine mothe eri mothe maudoine mothe eri shokagiria igai gatho niki niodo hao horo wanyule oguwa neguwa gai eredaka oguwa neguwa gai edaga edhini wa Kristo Jesu. Situation udoria ugikoro ukigerera umuthi kihakiria ugikoro ukigerera umuthi ruwaruria ugikoro ukigerera umuthi ihoruri uri kurigiceirie tathikireria muthikireria maundu ini motheri shokageria ngai ngatho ni urageria kwenja githima ni ugeretie kwenja kia bere shokeria ngai ngatho ni ugeretie kwenja gia keri shokeria ngai ngatho ni ugeretie kwenja githima gia gatatu shokeria ngai ngatho ni uhingurite biashara ya bere shokeria ngai ngatho maundu ini mothe ti maundu mamwe na mamwe asha ni maundu ini mothe shokageria ngai ngatho. Dukae gwitikira murata wakwa dukae gwitikira at any appointed time wange gucokeria ngai ngatho ni tondu wa maundu maria angigutuga namo dukae koriganirwo ni undu uria ngai anagwika mucokerie ngatho maundu ini mothe ni ukwireirwo cokeria ngai ngatho. Dirakwira atiriri muthikiriria dig again ni waheanire idea handu ikiaga kugurwo
matiamenyi tire wega chokeria ngai ngatho no thie na mbere na kwenja githima kingi ni wanjirie biashara ya mbere ukihinga kane kihara chokeria ngai ngatho na wanjie kwenja githima kiu ringi mwathani ithe witu arogocwo ni ugeretie e ukaremererwo chokeria ngai ngatho na wenje ringi chokagiria ngai ngatho maundu-ini mothe ti maundu-ini mamwe na mamwe asha ni maundu-ini mothe kihiko giaku ni kiremete chokeria ngai ngatho na uthie na mbere na guthingata uria kihiko kiu gikurugama ni uremetwo ni kuriha nyumba chokeria ngai ithe witu ngatho na uthie na mbere na kwenja githima kiuria ungihota kuonaga indo cia kuriha nyumba iyo on time mwathani ithe witu arokumio ciana ciaku ni cingatitwo cukuru chokeria ngai ngatho ucoke uthie na mbere na kugeria uria ungika nigetha uhotage kuriha school fees hindi iria yagiriire ukomente gitanda-ini wi murwaru ni tondu wa ruo ruria wi naruo nyua dawa enja githima ringi gia kunywa dawa icio cinyue no ucokerie ngai ngatho tondu ni wonete dawa cia kunywa mwathani ithe witu arogocwo cokeria ngai ngatho na wenje githima rita ringi ndukae kunoga ndukae gukua ngoro ndukae gutiganiria enja githima ringi coka ho enja githima rita ringi ndukae gutiganiria gwika undu uria wihokeire ngai kana undu uria mwathani ahuthagira nigetha agukenie ndukae gutiga kuwika wike no wike ringi wirigiriire ngai hingo ciothe give thanks in all circumstances nereke ngwire gucokia ngatho gucokia ngatho this is my last statement undu ini uyu ino ni statement yako ya mwisho hari undu uyu ndirenda kurikia giving thanks does not mean pretending that everything is easy gucokia ngatho ti kuga ati urageria kuonania ati maundu mothe ni mega ti kuga ati maundu mothe ma in the right place and positions no atiriri hindi iria wacokia ngatho you recognize that God remains faithful in every situation hindi iria wacokeria ngai ngatho urenda kuonania atiriri ona korwo kwina thina uyu wothe undigicirie that God is still faithful so my brother and my sister dig again hoya rita ringi tungata ngai ringi itikia ringi cokia ngatho ona korwo guikarite atia so dig again pray again serve again believe again and give thanks regardless of the outcome mwathani witu arogocwo no kuoneke tarĩ kĩũndũ gĩũtheri kana ta kĩndũ hatarĩ ho but a season ĩyo ũraigua wĩ thĩ mũno season ĩyo ũraigua tocokete thĩ mũno ũkaigua tothinĩkanĩtio ũkaigua tothomenanĩtio harĩ ũndũ ũngĩ mũnene ngai witũ aragwĩkĩra my brother and my sister dig again pray again serve again etekia rĩngĩ ona korwo outcome kana ona korwo moimĩrĩra matironeka marĩ mega dig again rũciinĩ rwega mwathani twagũcokeria ngatho nĩ ndagũtĩa mũno ithe witũ nĩ tondũ wa hinya na ũhoti waku ũrĩa ũkoragwo naguo hingo ciothe rũciinĩ rwa ũmũthĩ nĩ thikĩrĩirio nĩ mũthikĩrĩria wakwa nĩ naigua kiugo gĩaku mwathani kĩrĩa kĩratũririkania tũgerie rĩngĩ tũgũcokagĩria ngatho ona korwo outcome ĩhana atĩa tũgũcokagĩrie ngatho mwathani ũyũ ũtũũraga muoyo
gaitha wito higo shiothe. Roshini rwa omothe, dago thaitha ne todo wa hinya na uhoti waku. Wetekere tukwariria muthikiriria wakwa. Wetekere kwariria muthikiriria wakwa na mugambo waku uria angeigua. Mwathani, ariria muthikiriria wakwa na mugambo waku uria angeigua. Nigetha ithe witu wa matuine onare oretwo ni hinya onare wakinyete muthia wake one wendo munene uria Ngai witu umwendete naguo. Rushine wa omuthi hinya oti na unene waku niguo ndatua igai ritu feini wa ritwa la Jesu Kristo. Mwathani tuteithie no tuigwire tha na nigetha tuhote kugeria ringi onakorwo disappointment ikinyete ha disappointment ino ndikae guthika witikio witu. Twakugoca muno Mwathani, twagucokeria ngatho ni tondu we wi Ngai na ni kwendaini gwaku we Ngai ithe witu twahoya ona twacokia ngatho twina muthikiriria. Amen and amen. Good morning to you. Na karibu sana. Tugishokereria ni jaba weka mawe.

ukwambita kuigua rwimbo na ndakiuga ni wega ngubange na kindu gigwitwo mbeca mbeca ti njuru thengi mundu ugwitwo Jacob onawe ndona uthiite thiini wa box number 1 yes uguo ni guturauga ndirona andu aingi rumara focus na box number 1 tondu box number 1 gukihota na mbeca ni raithi muno no ti kuga ati ndugagithie box cingi no uthiie thiini wa box number 2 no uthiie thiini wa box number 3 ona no uthiie thiini wa box iwe cingi bora Nui kwera kwa tiriri, nake ogi girira hado hanahare, doko menye ni haa gugu tegeria, doko menye ni haa hagu kunyitira kanyamu. No, ona gukiri ugu, dira hene, shirigi girimira ugu etano, na idhano, ona kigera gia kuu, eno ni ado alama tedaga go take risk, eno ni ado alama tedaga go take risk, eno ni ado alama tedaga go take risk yona hanini. Ni dira da kuhene, kana ndirenda kuhe andu atano shiringi ngiri mirongo itano na ithano umuthi ndirenda heane ndito na rimwe ndirenda kuhe andu atano tu shiringi ngiri mirongo itano na ithano kwa ihinda rĩa ndagĩka ithano na we ngwenda uthiĩ thĩinĩ wa box number 2 ũngĩkorwo nĩ ũkwenda shiringi ngiri 55 tũkĩrĩkia ũngĩkorwo nĩ ũkwenda shiringi ngiri 55 oro ndagĩka ĩno ndirenda andu aingĩ ndirenda o andu atano tu ũgũthiĩ thĩinĩ wa box number 6 ũgũthiĩ thĩinĩ wa box number 6 no box number yes ũgũthiĩ thĩinĩ wa box number 6 ũgũthiĩ thĩinĩ wa box number 6 ũgũthiĩ thĩinĩ wa box number 6 ũgũthiĩ thĩinĩ wa box number 6 tani tũthiĩ thĩinĩ wa star inya inya mo waje na house tani tũthiĩ thĩinĩ wa star inya inya mũgwanja na hash warĩkia gwĩka guo tathiĩ thĩinĩ wa box number 2 ndĩrenda andũ atano peke yake ndĩrenda o andũ atano tu ndĩrenda andũ atano haha ndagĩkeno ndagĩkeno ũrathikĩrĩria ndĩrenda o andũ atano tu no ũgũtwambĩrĩria kwamba kũinũka na shiringi ngiri 55 no ũgũtwambĩrĩria kũinũka na shiringi ngiri mĩrongo ĩtano na ithano toya kĩndũ gĩgwĩtwo thimũ yaku ndĩrenda kwamba kũheana shiringi ngiri 55 ndĩrenda kwamba kũheana shiringi ngiri 55 ndĩrenda kũheana shiringi ngiri 55 shiringi ngiri 55 shiringi ngiri 55 ũthiĩ thĩinĩ wa star inya inya mo gwaja na hash ũthiĩ thĩinĩ wa star inya inya mo gwaja na hash ũthiĩ thĩinĩ wa star inya inya mo gwaja na hash ndirĩ ndĩrona mũndũ ona ũmwe at least ndirĩ na nginya mũndũ wa gũtwambĩrĩria star inya inya mo gwaja na hash ũgathiĩ thĩinĩ wa box number 2 ũrathiĩ thĩinĩ wa box number 2 haha hena andũ atano mangĩoneka nĩ sawa sawa gĩkeno gĩakwa nĩ moneke mangĩkĩaga gũtirĩ ũndũ ingĩgĩka nataka watu atano peke yake ndĩrenda o andũ atano tu ndĩrenda o andũ atano peke yake ndĩrenda o andũ atano tu ndĩrenda o andũ atano peke yake star inya inya mo gwaja na hash star inya inya mugwanja na hash star inya inya mugwanja na hash star inya inya mugwanja na hash wathiĩ thĩinĩ wa star 447 hash ona wathiĩ thĩinĩ wa star 447 hash ũgũthiĩ thĩinĩ wa star inya inya mugwanja na hash ona warĩkia gwĩka guo ndĩrenda ũthiĩ thĩinĩ wa box number 2 ũguo nĩguo ngwetereire mũndũ ũgwĩtwo Fidelis nĩ ndakuona Fidelis ũndĩte shiringi ngiri mĩrongo ĩtano na ithano wĩ nacio ũrathiĩ thĩinĩ wa box number 2 ũrathiĩ thĩinĩ wa box number 2 ũrathiĩ thĩinĩ wa box number 2 ũrathiĩ thĩinĩ wa box number 2 no ũcio ũngĩ wa kerĩ no ũcio ũngĩ wa kerĩ ambe hiũke na shiringi ngiri mĩrongo ĩtano na ithano no nyende wĩikare thĩ wĩke mathabu maku no nyende wĩikare thĩ wĩke mathabu maku ũnjĩre ũmũthĩ ũngĩkora wĩna shiringi ngiri mĩrongo ĩtano
na ithanore. What can you do? Ni ati ogeka na besa isio. Thank you. Mwodo ugetua Elizabeth. Mwodo ni? Kana wafili gigiri kwa kutaka ene waya. Oh, dati yu adori. No, adota tusadi. Dati yu adota. Kina asho diku maha ita mahete besa isi. Asho dila umaha ita hea neke. Asho diku maha ita mahete besa isi. Kogo, ndiye dhene wasta. Dere da uko heka mweke kamudia. Ndiye dhene wasta. Ah, ona tutena dina bene. Mwodo ugetu Francis Maina. Ah, well, na wendo waya siya kudatigia o adwari bikuwa adego dino uhenya ugo siya higoka olemo siya higoka olemo which is okay kuhine kigoka nogea kwa datigia dole ya ha lakatule kanina o lakatule kanina o adwa ya eli lakatule kanina o adwa ya eli lakatule kanina o adwa ya eli star inya inya mo guajan hash star inya inya mo wajan hash wadhi dhini wa star 447 hash dereda udhi dhini wa box number 2 niyo doa doa maraudi ya kula kuradhi yo turadhi dhini wa box number 2 turadhi dhini wa box number 2 turadhi dhini wa box number 3 star inya inya mo wajan hash dereda doeli tuatigia doeli peke yake tuatigia oa doeli peke yake tuatigia adwari tu tuatigia adwari tu onani ya haga naigi ya gari ya eh onani reke dee yuri ya gari ya nyoni ragogo dhye star inya inya mogo wa jana hash odhye dhine wa box number 2 haa hena shiri giri 55 giri 55 siya tigara siya dwari siya tigara siya do tu siya tigara siya dwari siya tigara siya adwari dadada siya dwari tu nataka za watu waviri dadada dwari dreda dore star 447 hash star 447 hash odhidhine wa box number 2 odhidhine wa box number 2 odhidhine wa box number 2 aya vegyo modo gwito James Ibuku datijia modo mo mabakisha mtu moja mabakisha mtu moja ato rena bagi kasi ya kone idirio bagi kasi ya kone siyadira bagi kasi ya kone siyadira bagi kasi ya kone siyadira otherwise maudo ni mega we uradhi kule kwa box number 1 uraino kana kumashiri gigiri 25 gosho wakanadhi lakatona kana netoko na modo siyo mwe we uradhi dhini wa box number 3 kumashiri gigiri 45 gosho wakanadhi dhini wa box number 5 ni kumashiri gigiri 95 gosho wakanadhi star 447 house na nikole keturalikia nikuhiga turahiga wukona kuwa ni kwa ukenefe mwe batabu kayotage tangera dhini we mwe ya box isho wana na maudu

0: ĩtagwo iyũngũ wa mũthoni wa rigio ndagĩka inya twanane ũguo ithuĩ kwani iko nini kwani iko nini
1: acio mathaa nĩ matengera mũno
0: rĩo aia mathaa iwacũre na watanyi rĩngĩ mũno makĩria njemo ebonokĩtwo kabii.